Launceston sun forecast for the rest of Saturday, maximum 14. It's cloudy and there's a chance of rain this afternoon. Sabi nga, 20% cloudy, slight chance of showers, light winds. Ito po ang Filipino Hour dito sa City Park Radio 103.7 at 96.5 FM. Ako po si Venus Katakos at ang napahinggan nyo kanina ay ang Indonesian program ni Umi. Maraming salamat, Umi, sa iyong program. My goodness, her voice is so beautiful. It's soothing. Ang pag-uusapan natin ngayon, no, ang topic natin ngayong maghapong ito ay kanta ng yung mga folk songs ang ating papatugtugin ngayong hapong ito, at balikan natin ang mga alaala ng mga awiting ito na iwan ng kabataan natin. So ito po ang awitin. Unahin natin ang Liron Liron Sinta. Bago ko introduce kung ano ba yung folk song, kung ano ba yung Philippines, pahingan po muna natin ang awiting. Magtanim ID Biro. Ito bang awiting? Magtanim ID Biro. Pakinggan mo natin.

0: sa Muli Mga Bata, like and subscribe for more videos.
1: Yan po ang awiting Bahay Kubo. At patutugtugan ko po kayo ng isa pang awiting Filipino rin. Sanday lang po at ako'y naliligaw ng landas dito sa aking ginagawa ay kwentuhan ko muna kayo ng mga bagay-bagay at ako'y nawala. Yan po ang ating awiting Bahay Kubo, ang folk songs ay naligaw po ang aking mga kanta. Ngayon patutugtugin, kalimutan ko palang patutugin sa inyo kayo dahil ako'y naliligaw at may gagawin, ay patutugin ko muna sa inyo aking opening songs na Leaves ng Ben and Ben. Nakalimutan kong patutugin kanina. Ito bang awiting Leaves by Ben and Ben.

Yan po ang awiting Leaves ng Ben and Ben. Sabi ko, sa bawat program kong gagawin every Saturday hanggang sa maubos ang aking lungkot, ay patutugtugin ko ang Leaves ng Ben and Ben every time. Ang pinatugtog ko kanina ay Magtanimay di Biro at Bahay Kubo. Ang totoong dahilan kaya ako ay nakipagchismisan. Kaya medyo naligaw ang aking landas. Hindi, may tinanong kasi ako doon sa isang presenter tungkol doon sa activity na mangyayari sa mga sunod na panahon. Pati ako nalilito na. O ito ang pinatugtog natin kayo na Magtanimay di Biro, ang Bahay Kubo. Pinatugtog ko na ba ang Bahay Kubo? Patutugin ko ulit mamaya ang Bahay Kubo kasi naligaw ako ng landas kayo na dahil nga mayroon akong kausap. Ang next natin patutugtugin ay Leron Leron Sinta.

Yan po ang awiting paru-parong bukid. Sana ay nagustuhan ninyo. So, ang paru-parong bukid ay ibig sabi, paru-paru means butterfly in English. Ang paru-parong bukid means butterfly in the field. So, ang ayun, it translate to field butterfly or butterfly of the country or butterfly of the field. Yun yung sa English yung paru-parong bukid. Is a colorful and cheerful folk song describing a beautifully dressed young woman. May paineta pa siya. Paineta is a beautiful, yun, I don't know how to describe it. It's a beautiful comb na mayroong parang ano ba yan? Meron siyang parang pearl sa taas. So, yun yung panyeta. So, she is compared to a butterfly moving gracefully through the countryside. The song describes her clothing appearance in a playful way, giving us a little glimpse of traditional Filipino fashion and social life. It is a lighthearted and charming and full of character. So, yan yung paru-parong bukid. So, ngayon po ay 1:28 na 1:30. Kayo po ay nakikinig ng Filipino Hour dito sa City Park Radio 103.7 at 96.5. Ang Filipino Hour po ay mapapakinggan every Saturday of the month, pero yung first at third Saturday ay kay Terrence, second and fourth Saturday ay akin. Ang first at third Saturday ay 12 to 1, ang second at saka fourth Saturday ay 1 to 2. So sana po ay na papahinggan ninyo ang any program sa multicultural ng City Park Radio. Ngayon po ay patutugtugin ko naman sa inyo ang Sitsiritsit Alibangbang. Yan, pakinggan natin ang Sitsiritsit Alibangbang. Sitsiritsit Alibangbang sa Lagintot sa Lagubang para sa inyo lahat.

Yan pang awitin atin ko pong Sing Sing is sa Kapampangan folk song sa Central Luzon naman matatagpuan ng Pampanga. Sabi ko sana sa Central Luzon matatagpuan ng Kapampangan, no, sa Central Luzon matatagpuan ng Pampanga. So ang literal translation ng atin ko pong Sing Sing ay I have a ring. So ang kanyang or I have a ring or I once had a ring or something because her ring was lost. So yun ang atin ko pong Sing Sing. When you read the, you know, the meaning of the songs in the story of the meaning of the story of literal meaning of the songs sa Google or anywhere, parang mayroon siyang mga ibig sabihin, but yung mga literal meaning niya ba, yung mga deeper symbolic meanings niya, pero I will not go into that kind of thing. So atin ko, on the surface, the song tells of a treasured ring that has been lost. Kasi nawala nga yung kanyang heirloom na ano, yung pinamana sa kanyang ring ay nawala. Kaya siya ay nalungkot. Pero siguro ano no, yung masasabi ko lang na, kagaya ng mga ibang tao, may mga bagay na nawala sa atin, mayroong mga umaalis, may mga nawala. Yung the lost ring can remind us of anything precious that we once had. A person man

siya, a memory man siya, a relationship man siya, or a part of our lives that we wish we could find again. Sometimes a very simple song can carry a very deep meaning. Kagaya ng atin ko pong Sing Sing. So, it is another one, beautiful traditional songs from Pampanga, ang atin ko pong Sing Sing. Patutugtugin natin ulit, patutugtugin naman natin yung ano, yung Dandan Soy. Ngayon po ay, teka lang, at aking isusuot ko ang aking salamin, kasi ewan ko ba man tong salamin ko na to, ilang beses na inulit, eh hindi ko pa rin magamit ng tama. Ngayon po ay 1:44 na, so it's only 25 minutes pa, 20, oh yun, tama. Ano ba? Oo. 26 minutes to 1 o'clock. At 2 o'clock, nalito na ako. Yung salamin ko kasi nakakainis. Ilang beses na itong inulit, pero ganun pa rin. Minultifocal na, pagsuot ko, wala pa rin ako nakikita. Kaya, kailangan ko siyang tanggalin. Pag magbabasa ako, tatanggalin ko siya para may makita ako. Pag naman, pero kailangan ko talaga siya kasi pag magdadrive, hindi pwede na hindi ka nakasalamin kasi nga, alam mo yun, delikado. So, sana ay okay ang inyong maghapon at nag-enjoy kayo sa ating programa ngayong hapon na ito na folk songs. Napakarami palang folk songs ng, ano, ng Filipinas. Next time nga naman, ang i-ano natin yung mga, ano naman, yung mga kakaibang kwento naman ng ano ng Pilipinas. So, ang daming folk song pala. Kulang ang isang oras para pagtugtugin yung mga folk songs na ito. Kaya, bago muna pala yan, ako ay may babasahin sa inyo. I will read something. City Park Radio Annual General Meeting is coming soon. This year, the AGM will be held in the Wizard Room at Bogues Brewery, William Street, directly opposite the Bogues Visitor Center, commencing at 11 o'clock on 11 o'clock in the morning on Saturday, 29th of August. If there is no on-street parking available, there is suggested parking at the Gasworks Car Park in Willie Street and over the bridge at the Inverex Car Park. Join us as we review another great year of community radio and look forward to the next. There will also be some important business to attend to on the day, as there will be some management committee positions requiring members' input. The positions open for this year will be Vice President, Secretary, and 3 2-year general committee positions. There will also be a 1-year position for Treasurer and a 1-year general committee position. Members with CPR committee experience can apply for members with CPR committee experience can apply for executive positions. Any member can apply for the general committee. Nomination forms are available from the office Monday to Friday 10 a.m. to 3 p.m. All nominations must be received by 22nd of August. Yun po ang ating patalastas sa oras na ito. Tinatry ko siyang basahin ng mabagal. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, pag nagbabasa ako ng mabagal or nagsasalita ako ng mabagal nung nasa isip ko, minsan nawawala ako kasi maano talaga, mabilis akong magsalita, mabilis din ako magbasa. Kaya pag binabasa ko ng, pag tinatry kong bagalan, mas ako ay nawawala sa, ano, sa, yun, nawawala ako, nalulost track yung aking isip pag, ano, pag medyo mabagal lang pagsasalita ako at mabagal yung pag, ano ba, pag babasa ko mabagal, pag sasalita ako mabagal, manawala ako sa ano. Ewan ko ba kung ba't ganoon yung takbo ng isip ko, kaya mabilis yung takbo ng aking ano, ng aking isip. So, pinatugtog natin ngayon ay mag-recap tayo ng ating mga pinatugtog. So, narinig natin ang Magtanim ay Dibiro, Bahay Kubo, Leron Leron Sinta, Paro-parong Bukid, Sitsiritsit Alibangbang, Pamulinawen, Atin Ko Pong Sing Sing, Manang Biday. At ngayon naman ay patutugtugin natin ang Dandan Soy. Tingnan natin kung ano makikita natin. Sinulat ko yung mga napatugtog ko na kasi para mabanggit ko sa inyo, dahil kapag hindi, baka makalimutan ko. O, itong Dandan Soy, pakinggan natin ang Dandan Soy. Ito ang version na ano, pakinggan natin.